Sao biết tani ko knangin. Pringni dok pa jimini chibong ao ison larak matelani gitrang ko watani somoyo dinesh marak aru ni dolni gitrang ko kna sonaman gen. Dok pa jimini kola chio hajong composite program. Sni ba jio hindi kobor. Sni bonga ba jio English kobor. Sni chikang ba jio ison larak matelani gitrang ko watani somoyo. Chakseng sangma aru ni dolni gitrang ko kna sonaman gen. Snibaji minute call group ko drugs ko jakhalani chi achini songsalna songsalo micro abawani wani bidungo ld shirani agana nirang ko khna sonaman gen snibaji minute call achiyo bollywood melody programo dungthang dungthang hindi film ne gitrang ko khna sonaman gen chet pajio delhi station ni ko tat kapa hindi ko borang ko khna sonaman gen chet paji minute chibong ao english khobor Chet paji minute kola chio Shillong station oniko watat kapa English ko borang ko khna sonaman gen. Chet paji minute sotpriyo Pringnam Tura program. Chet paji minute sotpri bunga o isolnar matelani gitrang ko watani somoyo. Deidosa e sangma Tura Kasarina Public School ni poidro mga niko khna soan baksa. Balin sangma ro unidol ni isolnar matelani gitrang ko khna sonaman gen. Scuba Gio de Leonico watat kapa Hindi cover ko knasogen. Scuba Gio minute bunga o English cover. Scuch kung bajo Western devotional music ko. Various artists aro Rice and Sing ya album ni gitrang ko knaso naman gen. Scuba Gio minute kolachio bisharang ni kurang programo. Golpo gacham rangko. The clerk moment ni agana ni rangko knasogen. Aro jol jol Angela Marak aro ni dolni aro Ayura Marak ni gitrang ko khna sonaman gen chikung bajio hindi khobor chikung bonga bajio english khobor chikung bajio at isolnar matelani gitrang ko watani somoyo letting sangma aro ni dolni gitrang ko khna son baksa principal marak aro ni dolni gitrang ko khna sonaman gen chikung kolachi bajio vebet bati program chisa bajio hindi khobor Chisa bonga bajio English kobor. Chisa chikung bajio senior citizen programo. Howard Denison moment ni biography. Father of literature ni gaman. K.M. moment retired secretary embos chura ni agana ni ko khna sonaman gen. Chisa kolachi bajio mechikrang ni programo. Diana and Sangma ni gisikne kata ko khna so gen. Aro jol jol eri jong ko jile. Adatani jangi tanganiko maikai tangduatna matna yani bidungo sunray ji moment. District agriculture officer tura niyagana niranko knaswan baksa. Cheri sangma aruni dolni aro barjini sangma aruni dolni gapa gitranko knaswana matgen. Chigni bajio hindi kobor. Chigni bunga bajio salni wiatanirang chigni chikung bajio isolnar matelani gitrangko watani somoyo herald sangma aru ni dolni gitrangko knaswan baksa bilnang sangma ni gitrangko ba knasonaman gen chigni kolachi bajio vivet barti sms ke bahane vivs ke tarani chigni sotbunga bunga au vivet barti jaroka sa bajio vivet barti hit super hit sa kolachi bajio vivet barti manchahe git gni bajio english khobor Gini chibonga bajio atam ni hindi kobor. Gini kolachi bajio vivet bharti program. Gatam bajio hindi kobor. Gatam bonga bajio English kobor. Gatam chikung bajio. News India samachar ko kna sonaman gen. Yan da asal na thari sogumen program rang a. Dao jol jol na simang da latam ni program rang ko kna ang naman gen. Atam ni dok bajio viatani rang. Gatam kemak abo atam ni dok bajio wiatani rang dok baji minute bunga o Shillong station ni ko watat kapa chiko borang ko khna sona man gen dok chi bunga bajio mose marak aro uni dolni isolnar matelani gitrang ko khna sona man gen dok kola chi bajio nasimang ni nam nikia mateng kapa isolnar matelani gitrang ko khna sona man gen dok sot bunga bajio do you know program ko Mrityunjoy CH Marakni Agana ni rangko khna sonaman gen Sniba Jio Toki House programo Dungthang Dungthang Hindi film ni gitrangko khna sonaman gen Snikola Chiba Jio Vivid Bharti program Chetpa

Nasimang ko kema kabo nasimang hajong composite program ko kna sona mat naha ariya program na dun sogum men sumoy ba yanon bo naha da o jo jo nasimang Delhi station oni ko watat kapa hindi ko borang ko kna swan baksa ni baji minute pong a o english ko borang ko kna sona mat gen yan akashwani tura

aro thanung ko nosto ka. Un baksa ya pikat ka ba sam ko chai, ba biji suwe wa mangken begini ba sabi si et nga ba ko matna, aro wanda ke beni sekarang ko sokate, ya sabi si ko pat rikr kata. Yanda ke, yara, plak taken songsal na, aro jat na nam men nam gija ka ba sabi si rang ko kapata. Pekat keba samko cagabarang, aru ko biji sugabarang, mamung kamnaba chulija. Maina uamang ni ben bimang na men bulgriyai onga. Yandaki, yara, jatna, aru asunga dal biya gmani, aru nuksan onga. Yang pekat keba samrang ko caani, aru biji suwani ko camping na kam kaanirang, jatna, aru asunga dal biya namgini koraba. Yanam gija keba tak biwal ko camping na. Aru kematna maknode badidan antengna namacam. Yan iya ko cakal keba mandirang ni janggirang ko kematani ko san camping aja wa. Andiba uamang ko anseng keba. Aru blak waksa keba naba tak caka. Blak waksa keba aru anseng keba mandirang sa. Jat ni aru asong ni nam genina. Aros loro nam rola nina nami kamkana matna. Benan singgi jaga ba. Aros habisi ko mani belgrik ba mandirang. Jatna asongna dal biya gemani aro nuksan ko raba. Pekat ke ba samko zakal ke barang. Sung salo tala golmarang ko ngata. Aro amang ni asel madrang mahari. Noktang aro sung sal. Krat sana nanga. Wamang ni biwarang mandirang na nidikani yung ah. Wamang pikat keba samnang ko brena kata maaphao ni ko. Aru wamang ni ko manjaw di. Kepen mandirang o ni ko tangkarang ko cawa. Aru basak keba rasike kata. Tangkanan basak kebari mandis kakoba wamang sota. Unigemen wamang arah sungsal na gamcat keba. Aru takal to keba mandirang ungani pal. Batisa wamang sungsalna, aru nuktangna tal begeba aru jri begeba bujangwa. Unigemen nam gija keba tak pewalko sampinganira sungsalna tomtomani ansingani aru kacaniko raba cokmota. Ansinganian gam ni aganani kaket cokmota. Mandini biin ansinganiko panga namgenirangna cakalna matna. Wa antang ni ansingani ko, noktang ko na merk na, sungsal ko ni tuat na, aru asong ko seluruh na meruruat na kamka na kita cakal na makna. Andi ba, ko sakko janap ke ba, samrang ko cakalu di. Ben bimang nostong ska, giskrang ba siya, aru amandi jak mano, endaken janggitang ko kemata. Porai ke ba catam berang na, ben ansingani ko, gisek tarakani ko, aru chanchina changaniko nang chomota. Uamang chadambi matungon mkangchi jatko. Aru asungur nagda taringa. Ya sumayon uamang onggija char nganirangko chai. Bentangko nishiyodi. Aru gisitangko siyatodi. Mkangchi asungur na kamka nakban tungjawa. Unigman chadambirang bentangko char nganirangchi yung siyatkija. Aro gisitangko belgriat kija rakhina nga. Jat aro asong blak waksa gaba, gisik sing gaba, aro gisik srong gaba, sadambirang na niseng suwe nga.

0: kusuk chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba antang ni chana ska ko chu sokot na man na nang ko na wija ma
1: amba na cha pre timung ja manu na sa jo ko de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chi gup ba aro kari nang thot gup ba chani rang ko wat bo ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani mi shu sam ja krang ko sa bo ha
0: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta wiya tinga
2: yan akashwani tura somoinda ao Sini baju menit kolachi yung aha, ya sumoyo na simang Bollywood melody program mo. Dengtang-dengtang Hindi film ni gitrang ko kenaso naman nigen. Sekang kepao na simang na Love Yatri film mo ni, Ashish Kaur aru Zubin Nautial ni kepa Aklar Jave git ko kamatang inga.

Nasimang lafya tri film ni aklar jave git ko knaswaha. Dao jol jol nasimang na rab ne banadi jori film moni. Sonu nigam ne rangapa film milenge chalte chalte git ko gamatang skainga.

Ma du hush ja jegit ko na si mang na swaha. Now na si mang na ham tum pe mar te he filmoni. Udit Narayan aro Amit Kumar ni rung pa. Dunya se kuch log git ko na si mang na sona man gen.

0: na simang pringlam tura program ko kina suna mat naha. Aro ye program na dun sugman sumoy ba yanon bot naha. Ta au jol jol na simang menggepen program ko kina suna mat gin yan Akashwani tura. Yan Akashwani tura sumoy da au pringni chet pa jimine tsot pribong ang aha. Ta au na simang na isol na rung matelani gitrang ko watani sumoyo. Skangapa au dekdosa isangma. Tura Kasarina Public School ni Poido mengani ko kena sona mat gen.
1: Ang ni bimun ko dek dosa e sangma menga anga cura Kasarina Public School lo class 10 lo porai nga. Anga da o Highlandra W. Marak ni segemen poido acik asong poido ko porai ang gen. Acik asong. Menga nak ko acik asong ang ni aciram ko Jeja nak ni bimang rasong aro ni to ako. Songdong ramcim mengseng gepa acik paget cam ni. Japa jalempa aro sukpa bongge pani. Kak pakka ni toa nak ni bri cireng rangna. Kak soka duk ni matni rengga kurang rangna. Aga sakni conbe gepa asong ongai oba. Nambata anseng bata angna endi oba. Nitoa pul bibal aro gepen balget dorang, kongnok-kongnok misari ni balwa balo rebrang, rangspeo okka putla gun ni semela, namme dakke chanchi ode antangkon guala. Tungoba songgepen no mekron mekprapatna, rengobane kena toa katsong katsokatna. Endi oba sembrata antang atsong tangna, jadal bolcha atkepa angni acik songna. Remang oba sauba angko gepen at songona, pati oba gandeng cindeng angko nito watna. Dungwe oba song gepen no caa raja cae, kaa beya mekci onga anga dongto jae. Dongja angna agesako aciram song geta, manja gamsat pata songtang ni gam geta. Kaapa kuwa songtang nade do oba matba, grab sijo sinte kuwa janggi cuban daba. Mengbae nga acik asong casong ni casong na, sokorang nga alko duwa songdong geparang na. Ong ang kuchong nak ni bimeng acik asong rasong, naba kuchong acik asong mandesal ni casong, metela.
0: Nasimang, Dik dosa e sangmani poido mengani ko kena sona matnaha, dao jol-jol nasimang bali Balin sangma aru uni dolni isol naruk matelani gitrang ko kena suna matgen. Gitrang uinga siani nalsachi. Rongtala jisun bimeng aru jisu rebagen. Ye gitrang ko daunat simang jol-jol kena sugen.

Nasimang isulnar metelani gitrang khowatani somoyo de dosa esang mani poido mangani ko khna swan baksa balin sang maru ni dolni isulnar metelani gitrang ko khna sona manaha dau jol jol na simang deli stationoni ko watat kapa hindi ko borang ko khna swan baksa

Nasimang ajela marak aruni dolni gitrangkhok na swaha tauna simangna ayura marakni rungapa gitrangkhok amatang skhainga gitrang wenga o angni babude aro o ang achika song

0: 상나디 문크나이 동안에 퀸가니 아가나가 카차베야 얘기 스남 급바 그런 카스니아간 급바다랑 거기 식사티자 뻔만데야 이미 세니랑치 자송스카 판테랑니 리카 디스코 리카 보라나 카사나 자탕니 자만타크카니 코마 시앗나 아로 아송탕코 탕도앗나 몽송밭급아 카마라 리카 보라코 스키라오 아로 플라 달루바잉급아 자송니 동아드랑나 주알을 그렇게 도낭나 주수가타니산 니 비비라니 코가 마니 카통랑오 집바타니아 농아 나급아 주급아니 그급아 왜내랑 그니 카통오 아치 갑나겠다 은이 마급아 아로 파급아 아치랑니 기세포 들급아 아로 솔카리오 달급아 함코 파급아 파급방 디마라 카르 은이 손톨급아 즉급아 마 엘리사 블루 모먼 옹아쯤 예 녹등 아치 녹등랑니 기세포 아치겠다 팅급아 미소카니겠다 산나코만 급아옹아 엔다급아 근근한급아 녹등하오니 하와테리신 블루 모먼 아치스쿠치 탐벌시오 페브아리 콜급타리 코투라운 아치아 아치 잣돈 우와 살랑오 달급아
1: Uko abatingao classo gisknatna manjaha. Sichina slate aru pencil ko unknown ua noksarang kosa salirushkaha. Salantian schoolonari baun noksa salani rangkosa abatingaha. Jamano kasne poraina gisknang baha. Keji ko matotahon ua turao practicing schoolo porayaha. Ye schoolo porai matingo mangba kagirkani somoyo jinmarang baksa kagirk pagija classon dungriki noko noksa kosa. Saliru rungaha. Wa kalkata chi chukala gadango horai matungo mangba rantaka niko dakangaha aru ini salgaman noksarango niko London songjinbao. Chisagba Commonwealth Exhibition na rangaha. Aru uni noksarango ni nambat kibagi sana wa boksis koba manaha. Uni salgaman noksarangko uni nogabani nokon dauba nakna matkugen aru warangko niode mengsinggapa noksa salgaparang ni Salagatan apsan apsan gadango sukaha sukaha ne nikna matna. Nambata aru chubata gadango sikira china aru jangi thanganiyo nambata gadango tariso niko matna gata. Bhagabhaku Calcutta songjinmao St. James English School of Wataha. Andake Denison ye school o achachishki kolgarkani bilsiyo ni achachishki kolachi bilsiyo na phoraya machotaha. School phoraya niko machot matne iwa Calcutta o mungsingapa presidency college o phoraya dapaha. Ya college wa BA course English honors ko foraya chatis ko khulachi buri bulsio second division no pass ka ha uni jamano Calcutta university o ba foraya ha aro English ko second class o chugaba ga dango pass ka ha pa LD sirani jana pani geta uni jungapa uni namgapa ga dango achik phanterango ni chubigapa ga dang ni likha fora ko ma ne kha chingpa Ungahani na ukum telna aro mandira na turani mandirang dengtang mansa mission school ni temple holo tomaha. Ya tomanyo uni pagapa uko zakandale rembange jenmani makango asungataha. Ya tomanyo ukum telaniko aro una mandira niko aganaha. Aro satirang una repok pate dengtang mansa tarigiman gitkur ngaha. Eme ikum atotani zamano. Madrangi namne kani ketta Howard Tennyson W Moment hakim ni khamna interview kor acham giba maiba asal ni gemin hukuman jaha agan kirkani ketta de wa anthang na hakim kham ko mutha de ongja chem ni ma madrang ni sinje tani ko manni sa ne tatton kahani ko ta kahani winama na uni ta mano wa adita balsirang na skulang ni sab inspector ni kham ko kaha Aro yan una chika sungni skulangko nirok na cholongaha. Haida ya kamko kamatingon. Tinisin antangan makron tangchin na chik skulang na mai obosthanang uinga skulo porai gipa bisarang mai khae paritan chaman chakrkinga achik songrang ni obostha mai khae onbe gipa gadang o jangi thangi cholong gi jadunginga yarang khun ki masina chol ko manna ha haida yan khu jamano lekha porai na gishkonat gipa aro gishknangat gipa Aru Uagridi Achkrang Mamung Dakiba Tang Duna Aru Surona Manjawan Gepa Masyaniko Unika Tongot Patsrangaha Nin Namatna Achatisku Kolachis Nibelsio Achkrangna Assam Legislative Council Na Emeliko Songon Zubang Dimarak Unipagapa Aru Benjamin C.H. Marako Nukmarang Siokaha Uamang Sakani Joton Kai, our Tinisan Momunko, Cotton College Ni lecturer, English lecturer, Kamko Katna, Manataha. And the Kichigaba Gadamos Kipani Kamko Zakurai Kam Kaingon, Uan Tanko Onati, Uabulsirango, Porangapa Adita Achik Pantirang Baksan Angramaha, Aru Manko de Laha. Unikatungo Kamidwing about Kamko Chomotan Zatangi, Maatangi, Kasagapa Kusik. On Gibagadango Dunga Niko Tang Duat Nagata, Asungi, Slurua Niko, Makauru at Nagata, Wemung Saza Pak Pako Nakatkipa, Sungbatko, Pukotaha, Aruyana, Achikurang, Bimunko Ni, Talai Delaha. Yes, Sungbatna Achikni, Obostarang Nigaman, Namuru at Nats and Chani Ranko, Si, Parakna, Bukotna, Cholungaha. Arita Belsirangna wa ia jahan tiyo nakat keba acik rangko chalayaha. Ia nakat keba megi jenno acik jatni jaman chakaniko, belgiraniko, lekha porao simsakna nanganiko, aru kusikthakna khasana, namuroratna khamkaaniko, nambigba siyani rangchi, aru poide rangchi didiyaha. Andakki denisin W moment acik poraigpa rangna aru chadambi rangna dalani aru dakchakaniko naha, Jian waman ko asung tangna khasagapa, ungatna, kusik tangna kamchate, aru zanggi tangko na mau riate, aru asung tangna khasai, kamarangko kaket kai, tak cakaha. Agasa gemuk ni geni gepa tal gepa tak terkani ungon. Aru cacisku sotri getam bersiut, japan asung ni siparang ni cadrape barma ko dokol kaon. Aru manipuru ne sok bahon, bang bia barma ni mandirang bobel na kini, Kat perang keparang ungkata. Uamang ko daktak na kata British Sorkario ni ukaman yung on Denison moment kasa tak keba mandi ungpay kat perang kepa mandi rangko daktak na kamtang ko watir yang ha. Aru uamang ni duk rangko celat na kam ka ha. Andakin wa kat perang kepa mandi rang na kam kamet ngo nam gita pa sabi siko mani saha aru nuktango na ribana nang ha. Ua samet ngo di ya TV sani ko namat na mat kujacem Aryan Batru Gepa, Sabisung Anigaman, Pagaba Ukos Msakna, Samchakna, Aru Dung Chakatna, Nukti Sakur Kyotnaha. Aru Yano Dungi, Samatungon, Achirani, Kadung Chakbeba Doctor E.S. Downs Ukos Sannaha, Aru Namatna Jotankaha. Niba Uko Namatpalna Amjaha. Naki Wachachiski Sakpribirini Agus Nitariko Agar sakwatangha. Ia na sekarang na gemabian yang ha, ikhuman dirak na kita Cotton College pas salsa cuti wataha. Naki iwa belsi kolasi samang janggi tengah ya agar sakko poncong dekani salko cagrongha. Ini BNB mang dong jahau ba. Ini gisik gun tak piwal wisukani jatang na kasani aru lekapora ko jatang na kepatani na mandirang ko didiani. Aru ni khasani kamaranga tauna ba jat ni kha thango ching kami dung khuinga uan thang ni bang gija pabal sirang na thang mutingo ach jat na lekha porani bidingo ke puro rata ni na dal bega ba kham ko aba chingi onani kam chata ni ko sandhi ni ma sima non ach kram ni gise po lekha sirak pa pa ld sira una kha beg ba bimin ko katal cha song ach kshya jota ni phagpa father of modern garu literature ne on chingha una agre ba cha chku sot Kuni, Japrivari Kolurkani Tariko, Garu Literature Society ni seminar on Garu Literature ko Watingon, Ua seminar o Oprak Chingani Tomanio, Una Ka Chalang Tatrikobo Naha, Aruna Kragapo Nani Tropiko, Aruba Mateli, Mandirai, Segment Likakoba, 온나하 예랑 고산 다운 한 근근한 즉자 파

Baggio, dang dang dang hindi film ni gitang pa akna so naman gin. Sini ba jimini klatio delin kwa dat skak pa bibit pa ti program. Chat ba jio delin kwa dat skak pa hindi ko borang. Chat ba jimini pung ao English ko borang ko akna so naman gin. Chat ba jimini chikung o Western devotional music ko akna so naman gin. Chat ba jimini klatio delin kwa dat skak pa sports gin. Chat ba jimini chut pribung ao delin kwa dat skak pa hindi ko borang. Skuba jio English ko borang ko kna sunaman gen skuba ji min chi bon au delin ko da tskak passport light skuba ji min klachio delin ko da tskak pa bibit party program tskang ba ji English ko borang ke ma ka bo tskang ba ji Hindi ko borang ko kna sunaman gen tskang ba ji min bon au English ko borang ko kna sunaman gen pon ka me tskang ba ji min tskang ni tskang ba ji min klachio na delin ko da tskak pa bibit party program ko kna sunaman gen yerangan dala tamna tak sumen program rang daw sal ni chik ni ba ji min tskang on hero sangma aro bulnang sangma aro dolin ko pa isuna ram chenya chikitang ko kna sona mangin ya nakaswani turam

Nak simang akong griyo ni tingsil ti si H marak ni namnake bi ating gapa jiswan plak nin gatel ya gi kok naso na manaha da o jol jo na simang lower babu parani lusa si H marak ni namnake bi ating gapa ka sa chi saldo ha gi kok nang naman gen aryan smith marak ni dol ni gapa gi tonga.

na simang lusa si H marak ni namne kebi ating pa ka sachi sal do ha git kok na so namana ha da o bun kame na simang rongkho no ni damchi marak ni namne kebi ating pa pitor ni jisu ko je chaka ya git ko khnang namat gen aru yan dilara moment aru ni dol ni ngapa gitunga

na aw yema sport ka ga bang na drug ko mai na something a body was drug sang ma sa jang ko de pek sana blakata jian mandirang ko ta aspa de khatna aro sport rang ko na bate khatna ta rakta ka

niza pango thawilgipa chinchi machina mana ya chinko bolko ratthungo sanakna ama ya thawilgipa dimangni ongkatani ra palsiprakko mattaprak dake pai dorwani aselunga jean bifangni apalani ko barirota ya thawlani ko niyan ba thannen bolni balsi ko ba unir utani ko machina mana pariba bolrang chekhai California red wood mangpa bolrang balsi hazal bina khinkhang thanga ne yakana english ku jukchi wak mangma ko pik mungeba maina uni ben ko de phok muska yani asila ran na kiwa pik khau hip aro khas kathalang ba bimurang ra anglo saxon ba chasong cham english ni kus ko ni ba unon balsi hazar sa tok tok ko norman conquest ba norman lang ni britain ko athika uni thal french kus ko agan gpa agathal mandirang uamang ni chamatang rang matang sumoi rang ba uamang ni french kus chim ya matrung lang ko mnga ha unoni sa pork beef mutton aru veal kathalang pombas ka ha andaki ngoba anglo saxon lang de ya matrung lang ko uamang ni mangrong agatan mnga ha anda kisa english ku isko ya matpun rang ni bimung rang mangani gani ba ha tenis khalani yo lab katha ko maina da khala suitable si rang maskhang french tennis so skol kha gizani ko mi sokna kata ba zero mani ko mi sokna kata skol khat rango do bachi ni bimang kata dak pa zero ko sal da ulachim je kon lab ba l o e u f ne nga ya lab katha ra french ku isko do bachi ne ong skatim ia apsan kata kon english ku isko agan gappa tennis kal gabarang ba dakal paya ha andi ba uamang ni agan nanio love anisa kamas kha ha unoni sa tennis kal anio love kata ko dakal pa ha ansinga maina thi kani ko namata ni banga tholang kon ak namani gnu warang ni mutam de changsa thangniya de haida nam me bingna badunga aro haida mutam de nam sang jana badunga namata ni tholang dekhai thi king ba mande ko rang san jago atna nga ba uni janglo maiba khasmi ba bosti ko dono nanga ba glass ko bangsate uno chi hol chake rngani aro wanda ka badang ong ani ba dunga ani ba chi kani ara mai khai ong khatka na a agre phle dang pa cha ani se khai ta lek ta rak ba cha ani rang ko cha on cha ani rang ni na pang sak pa rama ko tong thot cha ba nang ni ok nango bi ba ba gas ko mata aro nake on bi ba diaphragm ba sinsep diaphragm ko sinsep ka diaphragm mara athom aru khatom ko dung thangat kirka pa ba ko nga yan thing ko te balwa ko salopi khasop pa ora kpa nga nakke on taya farm dung ga pa chani chi athomo ongat kpa bibati sinse ba ko matni thing ko te balwa khasop na jokang na amja baya farm yan something ko matna ya aru ya something yan anchung na mai ba khatongo sanketani gata dakpa ma syatani ko na aru ya sanketa gata dakpa ma syani kon chika ni anchung nga unigman thikaniyara athomni biba ba tangpa chaani ko honi ko ate galatani na toton khaani onga.

0: Nasimang ijajet filmoni, Asha Bhosle ni rangkapa, choti si kahani si git kok naso na manaha, tau duk tuk sani jawa nasimang mengkepen git rangkok nas kanaman gyan.
1: Ayo, ya mistirang de tona kai jok, dalio kai caman gino.
2: Baba yang tak kebat cani rang de nak nadi nam jawa, nadi cikap pa cani rang kodi dontong nasa nang jok ba.
1: Na jok dong, nama iku masia, angi kusuk cana sekarang ko cana man nadi pat anga cai gen ba. Antang ni cana sekarang ko cusok ot naman nana aku nawi jama.
2: Amba, nau cak preti mung jak manon asa jok ode, nak ni bi ini nam gini nasa gani nga ba. Metum cikap pa aru kari nang tot kebat cani rang ko wat boha, nak ni bi ini nam gini nan nama cak ani mi isu samjak rang ko sa cak boha.
1: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kata wiyating.
0: Dal jol jol na simang, Aina Filmoni, Kishore Kumar ni rangkapa, Mere Dil Mein Aaj Kya Hai, ye geet ko nang nang gyan.